0: dami na pasi matato
1: sawa agega sab sanga beberata na jebu si tanga beberata na bagita bete mabi ke jangul lenge jeng boy shaking and guru working on yanda na tana arab sang ang sangi akla ni gega arab sang baratet kwa kenge gitu number 1 number 2 number 3 mi agere hilda agere jini ure jefferson agere jini ure rutich kibet agere jini ure kidion tul ko 10000 10000 jo magi muji ge ma ungele ina tabija tu jo changa besa lakini tayari ga una mjige 10000 offer na tanga batitile
2: Mhm 10000 boxi number 1 number 2 number 3 chok toga besa hengo masibati tilet arab sang
1: arab sang insani
3: kagere agazin agazin ka ka patom go kya jab chuk gaya kame jam ma boy jo le wo gile ni e e ka sin o le giu ka besa kin kumele na go kiwinda bi chok ingering god kagere ne ko mommi gering ke nani Kagere kityo lagi bitune makosa biju gib kweso korajinwa kutui ko ichabe kon kagere kumi hata makosa lagi degeri ko kagere degeri ko mummi ma ko patinye iske lagi kalel ne gibi kitni gane ginde ti ma ni makosa uji gib tundu kigalya biju makani korajinwa ibunda yone jitale na maide gel patira le kadengwa uji goro go kai kai yo to ngajeng boyo ngalale hat
2: ngoi Hello kan ngalale ni yotan William Aram nge tinch se ga se biagan
4: Oye boy se jo jo maga
2: Ni bhai bhai Aram Aram nge te
4: Oye ngal jan bene a gira ale ngu ya gi ko ek mu tan ko ayo Amun got ko gi ke kan nor jo asen ko ba bi ka asen ko ba bi ka sa ka ba la go sa ka ba la go a ko ira ni ngu ya gi ko ke ni se ki ko janga Amba de gajang poisya ka ngalale asukwanying kit jangale ja tage samu isin agon tagile gagu pali gote ke palune ambagi ko ngumunya alengko kwanying poisya kit jangale ja tage atikotar ngot ko gimi kon lion gimi ko intak jok ngalale no to ngoi misakan ayu lemara
1: ne to ngoi ram ne te gotom ge gas poya tagenya baya tag biagan gi buatu na go media max wave media max wave ko college nguti mi te vitu ko le mi email le long radio message was download and media max wave e gas ke bindi shek tubul jo tak che gara ne che bate tu te na tan ba imo
2: ngi buatu no go K24 plus o le nyin app ne i download ni go nyosi mengu go nyo television go nyo tablet go nyo laptop o gi higer programs and go bata documentaries movies tool in ore na magi achin gi northern go K24 plus garbu gi biagan
5: oi na nyu net ko in patog man go rog net tai ge le ka gi go ga ge biju kot ko gi kwam porta kot ko ga bar bi ko jam ke tinya ngol yo tip ke ma ge le gi le gari che go ba isie go rog ge ba le ge rerit magi ba isie ka mo go ba i jo ta magi la gen ke no ne ba i bi ke gi ko na musiot na manenywa ko gi mo ni gi tu bi jot ara mo gi ko ba ngale cha ko mil da ge go sup ka ge ni se ke gi ko pata ke mo ai tu ngon ge len o u na go ngit o ani na go ngit ngot ko mi gi amun da ga to mi gi ring ko no to gi tu ko tu to sa ge yat ki lo ge yat ki wir che ne yat in no to ko in ko ma cha mo le ni go ngi ni ko ngot ko gi ko siki ko tare nya ta ngale ga bin kanisa kongo tu komi kipka komagi kianyinyi ngolion raisi noto kongoi
1: kongoi takinye
2: agotar biagan gomie
1: biagan man gomie ngiata ya kipngeno ngola basiri kwa molo lakini kikasa kipngeno iye meji lilji ofa kabesa na kwa nene ba 10,000 chang chang yorono kabesa jika ako namjige ngoret na tanga iti tata kukit kitino wakumawo ni wakileji nraisi sana wendi kiti number 1 number 2 number 3 taki titi silindiptem silingartama nangu silingi shek sitini so mati sir silingi shek pakal so yung wakindai moji iti mkanyilmut so geri lege chengjige 10,000 akakiateng pikche chang kabesa
2: 10,000 daga chengi pikche chang kabesa kama stand baso ko huru mweno hensiri ko
6: isha vedu agari krono o amuna
1: gararan
6: nita pani kia agere nga sarage ngomo sinyo nita kia gichu chungo una nita agoi kinka gare sor kore ko kinyo gole ko isha kini ingin saa suri eti anita kapsa nagi saa nagi lenji bichon nga omu kachang po isha ki Ima nyalo ke konerji chichan keringanan ngap

0: Yes, no need, no need, no need, no need, no need, no need. Kwa kile nyona kwenye goodbye. Ah, gima kwa mi goodbye kenyo mwon. Kiye nyanya singe joko kwa wole iboyot. Ah, iko se yonot. Kiye nge nyot kama gima mwaya boyise goodbye. Kitu ngicho kiko se ni ile tu. Ngonyo ton. Ngonyo yobu limbo masai. Kwa nye ngu kikira ngu mwa wani sky net hapo yonde ngu ngina ikicho gile miyo lata. Gima ngitebe maswali mingi. Gima ngu ngu ni. Chebo siro kwa saa moja wela le uko. Tuo menyone. Squeezy mambo ni mwejeje. Mambo ni mwejeje. Kama sana hata nabasi mwe. Confirm ni ikicho location. Confirm location. Confirm location akalia anga. Maya familio. Kushida. So ingoma sana hata nebo ni kama sana hata nebo conference kwa lengi tukinge na muna rakisha haraka haraka hii konfirme ni kitu gile alia anga iko namna gani hagimu wangi tukinge gile hii gena mtikiti ene ikonfirme location kitu gile elebono Amos
1: bote abile
0: yes
1: Eya gena mwana goga bo nya ba da ta goga lo ta maruta ge tin lan maduo
0: Mhm
1: Ata wa ti bai bai
0: ma ti nye ngal
1: Ugo dana na na la kwa ta mungu go ba te gyo ro ga ni sage ti ge ni ona mwa ngol yo ta me ti ta ngo go u tuo ge ro de cho na
0: Iwe ge
1: Awe ge ari nai u go te bne Oi na sinye le go go ga nyo ang la na se bu nyo mi tonu go ma ga nyo bu ta go wi ta ya go ndo bu nyo go no ye
0: Mhm
1: Nu bu tena go tu ti tena no ti la na go go go no no no te ha ta wa se na ita go go ti ta go ta no mu de na sa ga bro de ti de yue
0: Kongoi kongoi asante asante agere
1: Anya
0: Tarus Nandi Hills
2: Bele tamge no Bele tamge
0: Missing
2: ni chama ga go tagete ga ngole mnandi le scope ne pa gupsa mo gitu ngo anda ke tin tikiti ali anga enge en ngo masta ne bana ndi le scope feri kili ala ke ne to go ba da e go ala tsoma go mi mawingu a go dalili ya mfua ni mawingu ki mi mbele pa mo ta ke tiongo ni go kwa ne ke tsamo nandi hele tu go mbele pa mo ta go go go tiable
0: ko ngo ya sante soja
3: go tiable ke Mamula ba murtanyu.
0: Ah bye bye se meji.
3: Umi gamye se meji.
0: Ah bye bye ba muru.
3: Ngatwa twa mamba na ba tsa mo na gile di soja na ba ilo ding ning mosine bu tebele.
0: Mhm.
3: Are bu tebele ta li anga gera la mayo le banandi ge lu lagino go ga sa she lagine.
0: Mhm.
3: Kwa go ba ta una bu tebele.
0: Eh.
3: Kerjaan lagi kengan lagi pakai ni nye. Lepas saya tak kira lagi.
0: Eh.
3: Kau kisah kau lecana kau kena nyu nye.
0: Eh.
3: Yeram mai tali kudi. Yeram mai lagi kengan lagi kudi.
0: Eh.
3: Kisah kau gue mau saya tak mai tala kau kau wira ni nye.
0: Mhm.
3: Yang lagi lecana aku nyu nak kau mai tala kau wira mai tali kudi buana. Ara ku telwe 91.8 kalau dan kilia ka sangro mo si lang neng sa ya mi che mu ami kap ke de niye
0: kongoi
3: ngaten ma
0: kongoi kongoi soja kutoma ge nyoru tendo kutoma ge nyoru tendo kutoma ge nyoru tendo no tan adinya ra story je ba ge ni apart from ge ti apart from tuku chan tuku tuku la mege ngalalera tuku tuku TBT la sinye TBT ama cha gili ngungi switche ngapsa switche na gili ngungra hini kwa TBT ulimba 1980s 1970s uligitake bendi disco uligitake bendi TBT uligitake kogima ginge sani kiginge giskisi uligitake ili nge onu maita mengi Banyi nguni muko na mafuta mbali mbali motinye perfume motinye negi mami jon kini nyoru ne bango kiet ko sawa inyoru ne ba kingo kiet asinye sana sana wo girongi nitit ko unitit mwaitabe ingo kiet kiana gele uso mwaitabe ingo kiet ya ngasinye duke kibunu wajana na jenzi nguni jomu wa wenga le kenge kaskele ligi taya tenyona pononi ugu taya piti hapa Lakini yalo la ndugu le agere limba ene ale soko agere soko staff of 41 hash ama ili akta hii ama iriakta kabisa en chepchepina nemi barak miten biki wakinde ichi pesa ingelegi yate suku next week mi biki wakinde ichi pesa mi bokisi ni wakinde 300,000 mi bokisi ni 100,000 bokisi siyo oye ngeba 50,000 *441# kutuwa mai bonus che nyoruwe ngu ini tiyon so ama ichi akta nguni nga mune lika giba angada bokisi siyo nguni ah kwenye ama che igeti chige ili kakinde unata singu bada tiene ngu bada tare tiene ba mamchumba kwa imi itelisti itembiki wata nchiko nyo chige pesa imo

0: 50,000, 50,000. Ang gumiyay bonus. Pag si Chichon ang man, pag si Chichon lo, kwa yung gumatin yung pesa. Ang man gutindo. So, amuan ilay. Pag si Taino, niyote. Ema FM, hello! Hello?
1: Okay, Abila.
0: Yo!
1: Yamuna, the message.
0: Ah, bye bye, Mamuru.
1: Abuna, the Tabiata, Mamur Tanyo.
0: Matinyangal.
1: Baga gurera na lari ta gurera na batile.
0: Eh
1: eh. Aya gi garo mai gani na me ti jani baga ju bara ni. Ju bara na me ti je ita do gara na ba muru.
0: Eh eh.
1: Aya gi garo me da me ti jani du gi ba da da. La la mi ba ren gu na me ti.
0: Gongoi ba muru gongoi se me ti.
1: Baga re ri je na lu ba ga ba no da me ti.
0: Gongoi asante sana. Fundi ya magenyo.
2: Yes. Ya muna bogen.
0: Bye bye.
2: Ingel mo lan ni to bo, il lori be bo lan ni to ko na ta ma go ma ga ga che ke ga ga si bra bo ge.
0: Mhm.
2: Amuna odan bari ti no ba mo bo ri ni.
0: Che me ge.
2: Yes, aba la ga ne di te wi o ne to na me je mo te ma no te lo po te je to bo.
0: U ne ne ma ga ga ya ta school ga je ngina uniform.
2: Ke ai ni to ba ri ai ni to ba wa na ma ri ma de ta ai ni to po te ti wa le di ga to ma e ki wi bo ge.
0: Eh.
2: Ta si ko ga isi wa si ko na blind da ma nge ti ti ngo ma ri to bo ge ti lo ma ri ko wi ka. Ke ni ti si da ri to bo ki ti lo bu ta ma te ti wa si ko ga i.
0: Gong eh.
3: Because
0: What's
4: the left way?
0: Yo!
4: The theater, the man, got my guy, we.
0: Hey.
4: We are my guys, but in general, I'm going to ask you to ask you to ask you to ask
0: you
4: to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask ee jamwa gchongal yage ngagitno
0: mba
4: soam gchama shati kya joga tabana ni dawo wale jaw ngirtuye atar grebet o jangi ne gure kosma karama konore 07 22 88 50 63 atar grebet jago to madar mame ma wal goder jok sang pere pere ke tu yolinda akibendi sebar gora ke ma kwa gita gata golle mi ngala nyaga planga sai amma kini gita gata golle mi gongoy betye bele
0: gongoy mi sing gongoy mi sing
5: Boy boy in Emo FM in Inyego Store in Denyo. In Chamet aga usubet. Negiro gonech inge beberwek tulti bagawalen chin. Kuunoto. Ango titinye ngolion anagoge irengungu subke akte tutik anagoge tishoni. Irute chech in Media Max Network Limited. DSM please. Korobet netai Kijabe Street, Nairobi. Anan isuro ibaruet in PO Box 103618-00101 Nairobi. Anan ibiruwe simet in number 07 06 333 777 Siruage SMS 21730 and an easy watch mail kunyo feedback at mediamax.co.ke.
6: Tufukuse hii mtu next year.
7: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
6: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
8: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
6: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
9: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutabu.
6: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
9: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
6: Basi mambo ni hiyo.
8: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
5: Tutetea mwa Emo FM.
10: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono.
0: Yes, Rema Fest kutuyenota ni miti kongetene tarigit suma genge narawa ni bose sita kwa tarigit tangan September. So kutkwenye kwa chita ni miti amdaet, miti ngoni tuti, miti kutkwenye kwa ichi kondo inde tapkanisa mfanyi biashara wiki jana na kwa chita ni miti nye ime work family kurema fest kwa matiko san. Ako imu chige chige in K24 TV anago K24 Plus. Kine ya kituki download ni K24 Plus. Iwe ni Play Store anago App Store. Ine Android TV, Apple TV, laptop, tablet anago simu it na ngunget. Ako kumiki baki ngak Safaricom. Iba ishe nsili sa som kituki. Igere tu yonoto na inside agenge agnusu. So Rema Fest kutu yonoto na garara misik. Mimi singo migiri. Kutuwa magenyoru tienda notan neisibu. Kutuwa magenyoru tienda. Ama ugu not listed. Miriam. Ehe. Kaya tine Miriam. Lakini kaya nabwa 29,600. Agere Ivan. Ivan kwa kako yate bukusi nabwa 50,190. College ingine ni wogine raisi. Ichil kituk star 441 hash. Mami tengine star 441 hash kwa uchirunu. Star 441 kwa Edwin. Star 441 kwa Sharon. Pichu wango kwa kwenye pesa. Kaya tuwa kisishe kwa mwabu kwa bagaji. Gere ni bagaji sinye kumena ingi hile hii. Kwa ginde wambu kisita ini un. Kino nyolu ya igorongi. Kwa ingeti. Iya tuwa kisino niton. Omege ba tuwa mpule pole kwa utaratibu. Chill star 441 hash. Kaya chill star 441 hash. Sindiyo? Kira mbukisi isi chonga rob line. Mbukisi isi chonga mbukisi isi kwa yungu cho motinye pesa. Enjo anko ngit angman. Kumi ndi tinye 300, mindi tinye 100, mindi tinye 50, ok 50. So kasi yungu ngutio kwa ichil star 441 hash. Star 441 hash. Labat mbukisi isi chonga raka raka. Matingu hehehe. Oma cholo alamesi mwita genge. Anamesi mwita genge. Awe conference. Ago Facebook. Nabanguni after 10 ni kwebe ni Facebook direct pagayi ngaloni in Facebook imuona alianga in Facebook agimua one location yagi like and page non agi follow nich ugoti yagi wakura page nyuni wakoti yablet I follow non agi like and kagi gu yigai sini yono conference yunga mwangu chuk ui confirm in location nas wangugo ya tako migura Ezekia ene conference Ezekia.
11: Kuti abele.
0: Yo.
11: Ya muna kuti abele.
0: Ah bye bye.
11: Kuombe kuti abele rabu dai na basu ne sigo na kan ne amune. PPP ma. Oh ne ati ga ga bele le gri to ga les mo to ga le ko ngam magis.
0: Mhm.
11: Ye?
0: Eh.
11: Ko le ngwa ni dam ge bare. Dam ge bare ge su so ge te ga ge si te ga sa ko gri cho na ga ra ran ga sa ga. Ngwa ni ne ga amuni. Aba ge le dan ma tinga gri ge ga ra gol ge te ju ga le ra ja ge ge re ta ge ta re ba ti abele. Wala ke ndikisu za binye zo ke tagi turi yo lo so ke le cham dike ki pala ke le ni po che bilen ma ke tere lo si wo ki le re so ka za kara ni me koro ban na ma ya
0: ngai
11: o ki chap chini ke ase ke mim sen ke saru nis ke ondar ban
0: asante
11: age ya ke mu to le ende le mi ma ma le ke no ri le limbara ma ta ke te lo ngi za ali no na le ngi na ko po che bilen Koko tina ramu na jigwe ni kore zimnyo ni mamane baga hata ni magarara murta.
0: Si katua?
11: Zaa katua hape, zaa si yonge zina kata rairi yako. Lupi nga tuka na FKM ziye zekia zi wata makini chidu ulke mesh.
0: Kongoi, masi sachora?
12: Kuti ya vile.
0: Yo.
12: Ya muno wa kuti ya vile.
0: Ah, bye bye.
12: Ege na muwa na irawi kuti ya vile. Tama lana awa chutu kutura amanda kuti ya vile.
0: Ana ko chang big site age we masi.
12: Ele ko kat le tik ti na ko mo lande ko ko tie bile.
0: Ehe.
12: Ni jo mo na aga ti ti du de
0: sinyo satano.
12: Si
0: jo mo. Eni ngu ni kitu wa go mo hali ya anga ge ile imiano.
12: Ngo ya imi putie bile.
0: Ngo ya asante sana, asante sana. Agere Gladys kwa kwa ya tigea bukisit. Titus kwa kwa ya tigea bukisit. Nino Collins kwa kwa ya tigea bukisit. Picho wana sinye kwa ya hatu bukisit. Mi alakche kwa nyuru bonus. Uma bonus jetutikin. Kutima kini kia kituk pesa. Agitindai sili niptem anago 19 shillings. Kwa iti akati ya hatu bukisit. Chwa mami chine yeteni kutagenge. Nga mune ba ishe simu yungu. Ichile kituk star 441 hash. *441#. We box C number 1, but we number 6. Nina jitana ngayat 100,000. Kure ngip kwech. Kip kwech. Koros. Kugayat box seat nota netendo 100,000. Kaja milaga yate tai. So, buti miten yon yoto miyana ngu. Ina ili kara ngisipto rabini chonda. Okia lenjin, yongi wip yad pokisi takigiri. Rabini shia kuwa mi pokisi number 1, uge ya number 3. Matingu bik 1 minute kome itite. Gamugo tigage kisipto rabini chonda. So, ama ichil gituk *441#. *441#. Tete ni yoto nele miten pesa. Kutiwe boxi number 6 wa menyoru. Lakini igeri chini ilabini choto boxi number 4. Mati wasten time. Labat kapisa boxi na yoto nagi yati. Igeti ya raka. Mati takandaya milenda aganyinda aganyinda acha kisipto. So wama ichili kituk *441#. *441# box number 1 agoi number 6. Oma chene unatese tana mjini chitasi mwit. Ogeri kituk listit. Ocho bot kabisa ogeri listit. Ama chika ibo kama sana otone bo Facebook. Agogo to maga ibo kama sana otone bo Facebook. Ama chwa namjiki diyo jitane letu 544 mwisho.
13: Bote ya bina.
0: Yo.
13: Ya muna nagitu kyo we.
0: Bye my brother.
13: Mata mpapyo nagitu kyo we. Enga pro reo tuyo di sabre rei.
0: Yee.
13: Ya ni pagap ke bong ba mo ngai ya.
0: Mhm.
13: Bon ni ko ne na no mi ten na na ma chu ko mo yo ta ne mi ten ro ang ma man ni la de man do.
0: Kai ne bu.
13: Yes. Ala no pura na zira la ga te na bro re na ra na ra pe.
0: Kong goi.
13: Ha we ri ta ap kap la le de.
0: Kong goi.
13: Eh? Ta ya ko mo ma man ki do man do.
14: Hello.
0: Hello.
14: What you have left?
0: Yes.
14: Yeah, moon there.
0: Bye.
14: You go to Naga Naja and call me up to see what you have to do.
0: Congoy.
14: Ah, bye to Naya or just to studio. I don't know. I just do.
0: Asante.
14: Aya,
0: thank you. Go, asante sana. Amacha wa gebi kiyota jibinti nkoma sana ba Facebook wa gire Brian. Insekutu ngolo account me. Inti Robert Kuzke, Kaptara, Gungolo, Ulunguruani, areas. Tune in. Josephat Runo, Sigilayan, Chipsir County, between now, following the show from Eldoret. Good morning. Kipchirchir ke iso, javali, good morning for Petya Bilet. Following the show from Nandi Hills. Tuko pamoja. Ivonne Memo tuned in. Aaron in Changchigo, gali chamge Petya Bilet, wali njimi sing. Daniel Arabsa wege ole Eldoret kologed marura. But home ni kapsigila cherangani chipsiru kipturu ruad kaplain village. Aaron Boy sang kutoka naroge mruadigiri ni kondani. Patrick Tanoi kole emo like never before. Kibiego ane kimboa gale vini inti epkumia kap keringon areas. But sayo mi garisa ni kondani. Dixon Arabu nae gale inerokit kaldit. TBT edition kwa ichima shabik tugul. Josephat kipkeli wangali ni kondani. Mangi DNA and touch assist gali ni kondani. Kipse kipkurisang ni kondani. Burugenge in masingororo gali. Mochukuri dapka Michael Soy in Ndarawe Tabomet County. Kale akondani. Bernard Edu in kod oko kamnariet kale amiorit in olip emo. Amos kwa eche nlolwa kimite nintani. Ismail kimuta kwale iyo mune wale ino chomege. Yes, amache genyuru ntino lakini kutuwa mgenyuru ntino da fadhali. Matiba gaira vini chongwa giresi pukusi. Mira vini chuko kinde kituk pukusi chucho lakini kwa kituk mena ili namba ita inone ginde chin. Yele igori na ili kwa namba ita inone kwa ginde chiko yangago wiri. Yangago yati ita ingoma so. So amache wa yati ingoma so anumi. Yati ito pukusi itene leimi ingunyo. Yati tobogisi dene elele imi. Ama ichil gituk *441# *441# Ama ichil *441# Agi webogisi tkongete number 1 paka number 6. Mati iwe gabisa. Ama ichil webogisi number 1. Yekotigiri ilo miten rabini webogisi number 3. Ilaba. Mati isi kisa itkabisa. Imu choti baisi ya sili mbogo lagi nyuru 100,000. Sili mbogo lasi nyekoga ya atpogisi shengmut. Imagine. Itinye sili mbogo lagi ya atpogisi shengmut. Itinye 40 kwa kaya yata hii. So ama ichili kituk *441#. Kero katri ino. Kaya anibata 6,000. Ino anibata 44,000. nini ba 8,650 kuni nje hii kwa yata inu nke ina ide chagugat kwa ginde unata kei gerchi ga ile kwa ginde ubogusi ngungsili ngata ni kwa bito kwa kwa ya chita yenge imagine 100 to mwa gerchi tena kwa ya niba 50,000 nika tari kini ba 50,000 kuna wanga yote niba 44 so ulanginyo ruti nda ama ichil gituk *441# *441# box number 1 agwe number 6 mi bogusi chika ngwa nuchete ndo 100,000 300,000 50,000 go bogusi chika oing so inge yor jira yegwega ni wago ni listi tole ngongo chika ya inibale yate yungama sana sinye go wiru gaine ngungenyo yu agwa mwagule keyat chibosile ngata.

0: Yes, sama chao buatu na kubawa Media Max Waves. Download an app na utalaba Media Max Waves. Aginyo chige gimidi shepti yata njikararo ngonge tena subu imbaka jioni. Ogot kote omite ngibini ni kumbe misen. Ithinya kichok app na utalaba Media Max Waves. Inyor chini ge. Ogot ime chikara inyor way live kuhunguni. Kuma mi utaja ingete ni. Yibote radio. Itende kichok app na utalaba Media Max Waves. Inyor which live. Mo sauti, mo you. Yes, yes, yes. Ama chisi kia baki tuki director na mune simu ita. Director na mune simu ita raka raka. Ago yongo na mune simu iti nwagit. Inga amula inda gogoi. Ingele. Ona mune simu iti ibo kibigla nchipo. Ana imuwa which was trending. Agi bago. Wajana na story mingi saida ni. Wajana na story mingi. Chitone mi simu iti. Ema FM hello.
1: Emo FM hello.
0: Hello.
1: Ya mune ya batu ya vile ya.
0: Bye bye.
1: Kuma na kata mi Emmanuel. Tia kwa
0: hain. Emmanuel.
1: Na majila anji po api chua. Na mendo za anji za hain. Hanyong kwa anta po ya te anji za hain. Akwe tana ki laran to anu sa chang wan. Akwe sa nyan gwen mo chang in gwen niye. Ana mara na gwen niya lini. Kogla anji po ane ta la batu ya vile.
0: Kongoy. Kongoi, Wesley Eriga. Wesley Eriga.
2: Aga dino ba murta nyuna munne ga tebi ta re ma.
0: Chame ge.
2: Kongoi ga ta ba murta nyune inge legi si ba pa non man ko ngete ni kana te ni gileri ga na ro kwesti e. Ngala le ba murta nyung ko ka rute ji ne ba ma nyung ke gure stand le mar timuri ta bara to lan wa no liye brigade.
0: Yes.
2: Toko ga ma gur je ba je ma le ya ni bu ga bai bai ka bi sa ko wa ga ran ko ran ge ger ka ba mur.
0: E karara no ba man.
2: Ka bi sa ba murta nyune na la ba tem bi ko mo ki lan ju pa kwa ne mute. No to ne stand le ne ta ne ni re yu. Weri ta bara to lan wa a nyun Wir lebara bro tiga bere ki mar sam wir ga bara go kwet ga bara kwet mu ta ki mu rut kil bat ki wasi sin wir to ne ba ma nyu ga na ro na kyo za ro na kil ba ro na ka ti mu ro re tu le ne le ga ti ba mu
0: ei
2: on na mara to le wa chu ga ge te ji ko ni to no ing le ma gi si to yak to ande ta nya ga na ma na ga ne ni bu nyet ga ne ko we di le ga te ga tu ga tu na di ne ri zu bo na go ngo ni zin ba mu
0: Kongoi mising asante sana. Kwa majaki chuka linjini. Nogo ni listed kidogo ni babi chikago yaat bukisi togo nyurchuge pesa. Agere kiprono. Kayaat bukisi ni ba 23,440. Kutimite ni kutomi yaat bukisi itakatugul. Advice na ogoni ninguni. Wa machi yaat bukisi te ninguni. Rabini kemi bukisi tinele aginyile noin. Kutogiri yaat pe o chitane ginyil jinene ayengo chitane tom. Gaigo yaat bukisi ni kikusir miatano. Kutogiri yaat bukisi agoto misir miatano. Ana kutogeyo te buksit ne taraini. Kenye lune rabini gu marambili. Inge system gule giri kiri yote lakini to misir pesa fulani. Inge system gule to mgai yote buksit. So kenye lune ino eni kutogeyo te rabuksit ne ta. Kenye lune ino eni. Kutogiri yate buksit agoto mgai si rabini miatano. Kenye lune ino eni. So chill star 441 hash. Ike razi yile offer ini kukara haramia. Star 441 hash. Box number 1 agoi number 6 mi boxi shek ayi ngucho matinye pesa boxi shek ala kotinye rabini kenge 10 silingonom agoi 300,000 michael 21,000 koma chai kato monais wole mi ten ofa kato monais wole mi ofa negararan alexander kago nyochige pesa 8,600 ngoro chita aga neginyil jini na ngunguni picho wani kose chita sinye ne tom gai kosire miatano kongo mangu gai ne nyini kutinye ine kubilinge ni ginebiri ina ile tom gai kosire miatano so chilke chok star 441 hash kuhuche mngeti che mngeti kukonyo 12,244 kukinyil jini ngora ae sana sana biki wama yuko kasane kubiki tom gai kukonyo rura bini Biki kwa buwa nirane taa kwa yote bukside. Ana kutogiri yote ukuto misiri 500. Ndela batu nguni nye. Ndela batu ibukside. Ndela chile nguni star 441 hash. Kukuri imonda hii boy boy itu. Kukuri yate bukside. In case ndela yote nguni ya gigeri. Limenyoru wen bukside ngewe. Kusiengongo. Kwa ginde urabini kukupukside inu. React 10 kumbabe 1 minute. Inyoru urabini chonito. So ichile kityo *441# box number 1 agoi number 6 komiten pesa che guget. Samson en Segemian.
3: Hello, Kotia Wille.
0: Yes. Agere ot alak ole kochutu ra netaa koyote ra bokisit netaa lakini kanyorchigee pesa. Kit neyoe kityo ko ichil *441#. Momii kit netoretin en yu kosir *441#. Yekeit *441# ikere bokisisiek cheng'eten number 1 baka number 6. Bokisisiek oeng komotinye pesa, bokisisiek angwan kotindoo, oo bokisisiek chon angwan chetindoo pesa. Inai ile kakinyilen oeng rabinik chemii bokisisiek chon en raini. Miten ofa en nguni. Kele mara katenyoru 2000 lakini kakinyilunen oeng inyoru 1000, mara katenyoru 200 kenyilen oeng inyoru 400. So ama ichil kityo *441# *441# labat pokisit number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Amache ngeweksei agere ole kakasan biik pokisit, ama elisti nagoi ngeweksei okalenji ngot kokiriyote pokisit otomisir 500 ya bokisit ibakichoki inyoru rabinik chekakinyilen oeng. Kotoke tom kai yote bokisit ikosebui kila kele kiyote lakini tom kai yat, ama iyat en nguni. Rabinik chenyoru en yon kokakinyilen oeng times 2. So chill kityo *441# box number 1 agoy number 6 nyorchinge pesa chekuget matinge wakta rabini akitinye silindip temi tiakta en rabini chonguga silindip tem ngele chito ngu nao ba 39,000 daga maiti akta silindip tem to ngu ni kotinye silindip temi nyin so ulangu nyoru tinda ikera kinye elegeche kenye mu rabini kukemi buksit kina wacha mi buksit kwa ini yote kityo buksit nota lili pap kubu wane rabini kisimo ingu mpesa haraka haraka mami ten process magile ingi miru simo ingu mami chini ungalole tuwa ungalole kitu kwa kisimo ingu ngokwege *441# box number 1 agwe number 6 ya tukusi sechona ginyoro pesa urabisha kemiten ina ile kaginyile oeng.